may yamtu sa min sabut ng gangan mo maaminu pakalat biri na inaketa e na jana nu pakalat biri ka na inakyang gasing ikotin boro awara.

tarekamayantu le baki amaliya minya waya mangeriem poanna le baki ganna ki tallum pulowallo appala paramisi tangi lasichini tubu nari kuburuna.

ayam tu samin sabut dangangan no maamin pakalat biri nai naketa e najan anu pakalat biri kai nai nakang gasing ko timboro au ara nampanu kalupai ja nan kamakama sitala nakita e nami kamma singainu ansale ori kiritubu ri kuburut nu inak

kitarkamayantu le baki amali yaminya wayamangeri empuanna le baki ganna kitallun pulowallo appala paramisi tengi lasichini tubuna rikuburuna batuima geri kuburuna sichini mitubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku o nyawa palalusuku sichini mi salam kisichini mule baki nakana motalla sana tubuwa

kapita lak ngate mi kale kale alu suku tae na maraeng ya tonji le bakanu kare soi rilino le bakina kana mo tubua ina iko antu tau na nakana mo nyawa ya ina ke anne le bakanu agan siragaraga riwatul no tala sale baki amali ammi nyawa ya mang eriampo anna ri Allah ta'ala na punna ganna mi

kam mayantu samin sabut dang kangan no mamin pakalat biri nai naketa e najan anu pakalat biri kai nai nakang gasing ko timboro au ara nampanu kalupai ja nan kam kam sitala nakita e nami kam singainu ansale ori kiritumu ri kuburunu.